murao keni vana wa mali wokuhara mungurangura ezi tani mpindura ame au siku ngidiona twana kupinda uka tukandirireni tatu pandura emna tukudumna nguho zo ufe primomo wakwetu owanzi o wanarara simpe tawa tugumonombete ehoko leniri wagamene eliwa popere tukundike sirongo setu sa Namibia tumeni mompepo zombili neharo kunyo kuna wapinda ukira wanaweni ngano wazu wale nombili mungurangura ezi tatu puranye nkenda ne

Eshi nyambi pithendi yodie okora kudimu kayo ihe oku yenitha padiko kare yoku mukanga watu kota waku thia kare no makuru perero mudiyo wa adio diare rom tabutu kakenge singepi edi adi mapumbe rompepo mu madoro paito kichaka chaka muenda tunga jitu jana mibi ya diaro kukutha itundamo eithi natupako mbere wa dho mapumbe ro mupepo ruvetheru na pinduka kuna kuyara una kuyara udijoe ningeshi ruvetheru na mundhira udi dho kuenda kuhiruana ningeshi ukakare undi ukatoro retheraro mumuchima oe nganyika kwa amwene ila kakwiru kitha thiraro vene badiko yuku wethera kwa thiraro ikari shio ngepi shio kakupite shio kawane ngaminga munu ana kukutenda yu imango ana kukuambira mangando oma mango okutoko titha itu rara kuthabo kwa ya kare no thiraro kwa kukara karo noru hakitho tukakenge singepi edi hati mapumbe rumpepo jia roma madoropa yetu kuchaka chaka muenda tunga jitu jia Namibia mwimitho tunga mwana kakara mavui nda nino uyenyu kamana na anumvura oisha roke kumikunda edhi dhakara mkuma odi tunga mikunda dhukthiara kwa mavui na uyenyu kara uyenyu thikumenena no mpepo isho upunge mkachi kuditunga kumbadze dikuruvia akone kuna kakara mavui no ditenderera no mwume usho ukare kwa kumethiku thiku mpepo ukapunge kutunzera mkuma wende mkuma dito kira mangumbi kudikuruvia dia mbae apa kuna thiara minute makumi mawaji kuviri dhe ukua kone dhe fuchi wana kutura akayewi kipak thiara kwa minute dhe wadi kuviri dhe kumine dhe wadi kumeta nganyi karo waka kuture pakuthiara kwa minute dikumi na kuwa kono dhine kuviri idho kuwa kono dhifuchi kurunguru keho kuyam. Diaro diwa muvindu kakuna kuva apashokuthiari minute makuma wadno kuwa kone kuviri idho kuwa kono dhuhatu. Dikatokere pakupita kwa minute dikumi na kuwa kono minute ufuchi kuviri idho kuwa kono dhifuchi kurunguru ro diare ro. Makuchakero oye nyuno utenda mumadoro pa o kuchaka chaka. Arandes dukumi na thofuchi kare makuma wadi no iwadi. Aranos dukumi na ihatu kare makuma wadi no kuwa kofuchi. Arweb dukumi na thofuchi kate makuma wadi no ihatu. Aos kuwa kone kate makuma wadi no thofuchi. Beitepos dukumi na ihatu kare makuma wadi no kuwa ko. Enana dukumi na ihatu kare makuma wadi no kuwa ko hatu. Hobabes dukumi na ihatu kate makuma wadi no kuwa kone thofuchi. Krotfontein kuwa kwa hatu katima kuma wadi none, helaone fiti, dikumino yi hatu katima kuma wadi kuwa kuna iwadi, hentisbae, dikumino thofochi kara dikumino kuwa kuna thofochi, karasbeg kuwa kwa hatu katima kuma wadi na thofochi, katima mulilo kuwa kone katima kuma wadi na kuwa kuna thofochi, kietman swap dikumi katima kumi mawadi no thofochi. Korikas dikumi katima kuma hatu na thofochi. Malta iye kuwa kone karima kuma wadi no iwadi. Mariental dikumi karima kuma wadi no ne. Ngamingus dikumi no thofochi karima kuma wadi no thofochi. Nkure nkuru dikumi no ihatu katima kuma wadi no kuwa kuhatu. Nuad uver kuwa kuhatu katima kuma wadi no ihatu. Okahao dikumi no iwadi karima kuma wadi no kuwa kuhadi pofochi na okakarara. Ano okaukweyo dikumno iwadi karima kuma hatu na thofochi. Okongo dikumno ihatu karima kuma wadno kuwa kwa hatu. Omaruru kuwa kwa wadi karima kuma wadno kuwa kone. Omthia dikumno ne katima kuma hatu na thofochi. Ondangwa dikumno iwadi karima kuma hatu. Opuo dikumno ihatu karima kuma hatu. Oranyimu dikumno ne karima kuma wadi. Oshakati dikumno iwadi karima kuma wadno kuwa kone. Oshinene dikumno ihatu karima kuma wadi no kuwa ko. Oshivarongo kuwa kone karima kuma wadno kuwa kuna iwadi. Outapi dikumno thofochi karima kuma hatu. Oucho dikumi kate makuma wadi no kuwa ko wadi. Rehoboth kuwa kuwa karima kuma wadi no ihatu. Rundu dikumno iwadi karima kuma wadi no kuwa kone. Sesfontein dikumno iwadi karima kuma wadi no kuwa kone. Swakomon dikumno thofochi karima kuma no ne. Teresbae dikumno ihatu karima kuma no kuwa kofochi. Tumkwe dikumino ne karima kuma wadno kuwa kuna iwadi. Tumep dikumino thofochi karima kuma wadno kuwa kuna ihatu. Valvesbae dikumi kate dikumino kuwa kone. Ano vinduka dikumi kate makuma wadi no ihatu. Jane mana mapumbe rompepo diaro maduro paito kichaka chaka. Mwende tunga dia Namibia. Ditunga jetu dia Namibia. Ditunga jetu jodi wadi no. Kenge none minute dikumi no kuwa kono munute diwadi zirapita kufiri. Dho ukuwa kono dho fochi. Tango tukenge eshi hadi nane haendhe tu awatuna kufia rafia uthi wa hanarika nitha miaka diare rom. Onya kasapa nakara pomkunda guankoro na kulihari la erago kwei na guanesa anomvura numrongo ntatu na zimwe. Pandu hompa keharo lioge. Esikambudhi kayani kula tundera keho konya.

Esta governo tu kamanthe kambudhi kara kuyera mo nganyi nganyi nganyi nganyi nganyi nganyi tamba tamba kambudhi kara kuyera mo nganyi nganyi es onya kudumo po marema na kuharira erago musamare gwange France Katewa anagwanisa neina nomvura 66 makumi kuwa kufochi no kuwa kufochi karunga amugwederereko we rusumo nokondo doge ove hompa onyaku drumo po marema kuna kuharira erago msamani gwange France Katewa anagwanisa neina nomvura 66 makumi kuwa kufochi no kuwa kufochi karunga amugwederereko we rusumo nokondo doge dearo era kikingia kukufira fia udhini.

0: tukarundu kereke homuthi tata setu sa vinduka mathiku thiku oma wa
1: aporoke nao
0: ewa
1: vindu
0: atwene thiwana
1: okay
0: awo
1: atwene kia ngetoku yuwe karena tutuwa pia pia
0: enu kuyuwa noka mepo moveni Lakara vene
1: ya kenge vene
0: atwene majeshi katoku vata ka
1: Natukuwanikira na mahudhi makoko mwaikara shine ishauto dikumi maurema nika haku weze rafu ya onda na kumuone kashi peonda makithiku katukuwana dihudhi upayapa maangaira Shanghai Street na troka tandura omu nga haku mbwanda besa nga shimbi hanuki haka shiure mga hare manamo hanuki hakuoko na hawadi ano maure mane kadingaza mika sikuma mara na kumuwa nikashi nengi sikuma nga hare mana tani diara usiku dihuzi ne hochi vini getu na kuwa nikara nadyo umga umuhingi nga yonga sani inge zote auto mga kambuanda mu umayendoku ya kupanish park mutara wa hasi ya kutako drive mara ya nika yeri kakika maana nga njanji vera ayo nika njanji vera katukukono kumuwana ano yokutia rakone taroma hodi niko kopa po na horera ano mustavra se tuna tikio nge no ana masisi ku asimtaro wa doropa maroboto mahewa na urwana sowana ano ita variety shuna ku irwana na ma mahangara aviation road na awas road ita variety shi hai andera ni hangara sem no yoma drive ngesh kuna kushwa western bypass nan ngechuna kushua mo awas road ungena mandume de mfayo odi ya muraine haya ya ndhira casino street ya mya ndhira mtata dhodi hea dan western bypass na ben carson road na ya mya ndhira anu mtara waka tutura ne dike honge no mtara o marobot ne ines pita na nyemba na Hereford na ubea sabao kimu ines pita na nyemba pa ya pokuchina na huwe nda pamuve na vuna kubiata pao kihu eneas pita na nyemba na Randburg Street na kubiata pao kihu eneas pita na nyemba na Industrial Street na kubiata pao kihu eneas pita na nyemba ngeshi kuna kushua ahu mgeni mu Western Bypass na kubiata pao kihu eneas pita na nyemba ngeshi kuna kushua ahu Western Bypass ungeni eneas pita na nyemba na kubiata pao kihu ano itavaridi shuna kuhiruwa nani mahangara wini madigizela Mandela hapa katika Moses Garweb na Bragg Street mweta bravo ya ndarani Machichi Street na Kingsley Road ngesho na kutambu kwa NS Peter na nyemba sitavula setu mengko dosi dikenge kwa kuburu kitavya hingishi wakuruwa nisa B1 Western Bypass kwa kuhinga nondo ndoro kwa hapia kwa kudimu kashi nga hatu ramo maspeed hampu kadishi kwa kushinga wene kamana na kadi kenge tuwa tuwaera oyone ngoi tunarozi sayo kuna umtara wetu pa diare
0: iyo mbuna tupako kumatithi kwa diaro
1: ane yes
0: tumutume rako siku mena uhatua
1: na mwadiwa dimuroe
0: ewa
1: thanks

Karpe deke tu minute makuma wadi no minute di wadi de thiara kwa kuviri de tu dhu kuoko no the wadi tukawane madhi ombudhi kenge nene kuna kutatele kia hama portha wetu mudiva de kavango hee mwke nao hatpeshi ngepidu di ukara mwitavra yetu yo mudoro pa dharundu diva de kavango dodi hee kutundira doro pa dhetu dharundu kate ko ku kuthieka muto ko kuhura odi tunga esi inu mwenye na kukoka mwitavra yetu.